Radio Mosambiki, nyumbewele siyanchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewele siyanchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewele siyanchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

0: 어디 해 말이 어디? 와우 와우.
1: 와우 와.
0: 천호.
1: 아, 나시
0: 뭐네가? 에, 나시 뭐네
1: 세. 어, 엄마, 엄마 보시러 뭐라 보시러 뭐라 타이노야?
0: 에, 내가 그러니까 사 나중에.
1: 에, 그 엄마 방가 잡이노.
0: 나시 너네 그냥 두남 보서로 엄마 다시고 그러고 뭐냐 가면서 뭐냐 내가 그냥 도이노 뭐에서 뭐.
1: 에, 쓰는가 방가 지면에 좀 마세라 미네오.
0: 얼마 마수하노라 하지만 뭐냐 샤부테.
1: 아이.
0: 에, 마이 지완 죽게.
1: 아?
0: 마이 지완 죽게.
1: Como
0: sempre,
1: não é? Eu vou dizer que eu vou dizer que eu vou dizer que eu vou dizer que eu vou dizer que eu
0: vou dizer que eu
1: vou dizer
0: que eu vou dizer que eu
1: vou dizer que eu vou dizer que eu vou dizer que
0: eu vou dizer que eu vou dizer
1: Aí vem a da menina com o pamirando
0: já. Fizia contenta.
1: Aí a gripe andi fisinho.
0: A senhora não come.
1: Fisou ao cigo. Ai.
0: Ai.
1: Anza manhãs.
0: Oh. Ok.
1: Já se debanga as meninas. Outra galambari.
0: É a outra
1: galambira.
0: Eu fui longo fomeges. Cozir fomeges. Achei uma
1: galera. Cozir fomeza. Cozir fomeza.
0: Já.
1: Curi né para não pondar.
0: Data.
1: É. Para não pondar. Tá.
0: Ide. Ai, o mano fez isso Ya, na ruko sisi la ndio funa
1: kwa nini ndio funa
0: kusamba mazore nda.
1: Eh ya, nifuseni kwa nini ndio ndinashi mwene wanga. Muri ari kuri kuzizira. Muri kuma nkula amene wangu mankulira mulongo wako. Uya kula bani, kwa nini kuzizira? Kwa nini kuzizira? Muri ntimauka.
0: Tipo. Tipo na.
1: Ai, ndikutaba. Ndikutaba, kwa nini kuzizira mulongo wako?
2: Kuno?
3: Oh, dafumu.
2: Hey, anabirira?
3: Hey,
2: Mabareza tu wana lulero.
3: Inde?
2: Ah, mwazere pesa uto paro, panajita uliendo.
3: Uli magazi?
2: Mwakuna bira kumaganga u.
3: Karani?
2: Nde ya basa, nabwere ya pagambe, gani murosa kwera hai.
3: Ah, ah.
2: Mise uono ngeka.
3: Oh.
2: Ya, nde ye.
3: Ha?
2: Mkumuzi kumina di mabira mine koko. Kuma mise umene uono ngekera amu.
3: Ha?
2: Nga kali ujuge mnyamara kuno chulu kala ambapo kukwere mkwa mene jayo.
3: Ufika
2: ujosa kuna nao usana. Ufika ujosa kuna nao usana kubura ndetu.
3: Ha?
2: Iye ndeo
3: nungu. Iye gari moro mena gari tarore.
2: Ayi kutsiga mungango dimu temangijoka ambapo kutsiga nditu kudimu ambapo mwatsu gola gari mudi ukureyoka.
3: Iii.
2: Ndiye ulendo ureyo suko.
3: Ayi moja.
2: Nimi sewe wili.
3: Ha?
2: Palu sewe uyo padu kire padu naloza pa matemo.
3: Ha? Ayi ujenu honu ngegani.
2: Mungango choka panu kufiga pa chite wa goda.
3: Ha?
2: Eh basi.
3: Eh.
2: Kasi kama yenda basi kupira kugoli doko, kumachi kumachi inga. Ndiyo kutubwa rile kumwe kwa eh, zimfisiri
3: bwena. Ya nduwa wangu hende kati, ya wangu hende kama. Mene mfutila nje ni dizi, le mundi ya umu haende mtunda hote roo.
2: Eh, zo wanadi.
3: Ah.
2: Eh, ndiponso uyuyo uyuyo, watalai.
3: Ah.
2: Kulibuno tsika, kulibuno ngo gwibula.
3: Gwibula ya, ungo shosa, tende mwa kare kare kwa pansi.
2: Ongo inga magina, kulimchua kapa nufike pa msaka ama.
3: Ah.
2: Iya.
3: Ah.
2: Ufika kuma kuota ngo tropa kutropa kutropa kutropa kutropa.
3: Iya imoja.
2: Ya ampa funi uri zini sikonzeki.
3: Ndiyo no, mafika mu za uri na roba ni marubanchi ya ni bori mabwena
2: mbali mwuru. Amafusa mabwena mbali mwuru marubanchi ya ni frendu mundu uzi. Mna ima mwarizi mu.
3: Pamele ya.
2: Ayi bebana.
3: Mwuru mbali mwuru amo inu.
2: Kwa pere, nifuna uri mundu uzi buna buna. Pogoso jifuwa jenseo.
3: Iyi, mwona tabano. Mwesa ni mfuto vanyumba msewa chukuni
2: Ana mwasi ya bwena?
3: Haa, alibuino.
2: Mwasi wa mkambi.
3: Inde, kawe, alibuwa njisa
2: kanoko. Alibuino.
3: Haa.
2: Ya mwachiribu.
3: Sona hapa mwakwere raba, ndiye mzabiru ansoliri. Sono mucina baji
2: ba se se ni pira soka lima ni ambara
3: jamari ma kujamareka
2: kizigura apapo a kumweko mwana anapira kucha kumalire uko ni mpunzisi ya ndiyada ane uri nikakhale pa nyumba kunizika lima munda mwakemo
3: eya
2: ndene ndinofuna mabwera bwera kuno
3: ah sedi
2: ah ndezinthu
3: basi ngopira amene kuri msewali bwino
2: eh
3: fochori mukabana sonchi mangasha ni mabvuto
2: msimono ngeka basi ngoma kagera kumwe kongu
3: fuka ine ah ngokhala
2: eh ngoma
3: kagera kumwe basi magera kumwe
2: siya bwino
3: nyamula ni wana omwe
2: eh sono ana sikulu kuno
3: mwarengera njeni
2: eh ah kurenga so sikupira kokonso
3: ah yai enze
2: wana ana
3: lu wodi wana zorera kale muno mtawo
2: eh
3: ah so
2: fuka ah chabuno tasangala ndipo kuona
3: eh ya
2: zomu kambira
3: chabuno bevani eh
4: I'm not going to be able to do it. Kalakale matula noka ino mukamafika.
5: Marisatsa mapalikiza dziviri.
4: Dziviri, ya.
5: Kanonga chitenge.
4: Ai. Ka ujene kabese ne kangono choncho basa tentuleni.
5: Ngadakaka. Tireni lipi. Sindikuthai.
4: Ai choncho mafunika kuzolovera kuti kumene ndikupitako. Basi moyo kufika pakutha.
5: Komadi ndifuse mandira nira cheni chemichia.
4: Chini chini imene makuita niyana choti mukonzeke ndithu kaphala pang'ono kuti tipite limodzi ndabva kuti ujene wa achimera. Ah sali bwino kwene kwene ayi. Ali kuchipatala ndi basi
5: tikaone.
4: Iyo ali masiku atatu ali kumene ikoko.
5: Oh.
4: Ali masiku atatu
5: ndi. Tipita.
4: Poti nangu uchita kumva choncho.
5: Eh.
4: Sunga gule soka sumo kanchane nangati sukuti sukudziwa kuti wodwalayo ali maonekedwe yake ali motani.
5: Eh,
4: choyamba mayamba wakuita kufamuona.
5: Eh. Leni leni
4: ndo salimba. Eh, ndithu. Basi.
5: Ai chabwini. Ndikira nembaja papoto.
4: Inyo konzani zimene zokuti tipite. Makamaka maendedwe yake ndi amene angakhala ngati ovutirapo pang'ono.
5: I don't know.
4: Basi ndikonza zimwezi.

0: Mabasa ya nzero mbawiri. Mabasa ya nzero mbawiri. Mbafika na nsiku zanzinga. Yambira bantawe September 9 bagati. Mbaya bweza nsiku za jinae. Yambira bantawe sishanu na mpindi makumatatu. Aya ni mabasa ya nzero mbawiri.
1: Lera mabasa la nzero mbawiri mumva kupiringana. Babanja tangwira basa.
2: Oh yeah. Tanti achemina.
1: Ai, Ferdinau.
2: Nde.
1: Benazinji kumuiku.
2: Mbana kukubvani. Tingarengirini matenda chisanzara.
1: Njara njandwensi.
2: So ningene pano njara yangu nami. Ah, yatawa.
1: Yatawa na.
2: Tangu ndadzendera kuti momeyu ndadza musaya. Akaenda kumisinda maiwacha da bisamanje. Akaenda kumbani kushiwoko. Pabudzi na mwai mulumbwana atemedwa na kuseka huyo. Bombani huyu chinonaka chinodura akapara basa kulikulula kutenga mapasa kufambira wapi rais adadzavuma magoli ya basa ya kubadwa alivamwiba ndivo wali ama tsona rakonza mtu huyo inde mungamona ningali kupata basa basi ana mapata pata
1: ananzeru
2: ndiye
1: utibomzeru akadziwa kuti ndidzamara ndidzapaone pokubvira
2: chadidi Mumbabva nangu ambato ndotungoenda kukakhara na kukomoka kusaidza kuchita akalibe konzekera akatondojira rubwangambo kumuromo
1: imwevo
2: muromo ntenda lini huyu
1: mbachitikani mbacha mbacha nayo kumbuka kuti mangwana ndidzamara idzi ndione mbocha kuti ndidzamire ne amba ndodya basi
2: nandi ningaraisiyo mushimoona na mimba zile ha ningaruti alikenda pa mukudhijiko basi iye ali pamuyi Wapa seka mungwana uli, alada kwanza kumandieku.
1: Na abda tzadeka.
2: Ndiye tzaka mwona ultima umeyo, alada tzantandiza jisai hapa nifuna ndende pomu. Kafuna nyama ya bila, uyu, kamarada 50. Ndibasi. Mabila alada tzabwela na lushikula witza, alada tzantumisira. Hapa nifuna ndatenga ronde. Alirado ndasi.
1: Telefoe basi.
2: Ndiye, jukushita nsukulonti ya shamino pa muipa.
1: Alkushita
2: Chama ndiku dzonga ndiku dzalini. Alumbwananga nipasa mikatei, uyu Sharli na Boazi. Akushale ngambo iyo kabasamba wazukuluwa. Abale rumi wa manu wachi. Inde vye.
1: Tsona apa kushale boyo kutangurai.
2: Chinango chakuti ine pano munzanipfera. Na basala tulia ulala panine ili. Yembo aliku jeshara. Ine ningabwera kule ndabwerambo na mfatu sensu kuyeo. Ndikaone ndipo nikamona linyata nyata sitakubvalira kuika miromoni ni piriwiri piriwiri jesharaure bomene
1: akodava iyi kudeshara kwangaenda lidodido chekuendango wakutaka pika kulembo sinyora zvirati wini nyabasada wabwadza parabasa
2: kumpari muntu yamaoneka sinyora ngubone na nkasanguyo angafambira bodzi kuenda mukunsikapo hamba ndo wensene ningamba sinyora Sano niti nkazangulia inu waponda mwara.
1: Waponda mwara kuboni.
2: Ndina miezi miiri ya shamina nendi kutuzwalini siboni. Penu tashitadani zilirandi kutuzwalini
1: wana. Kwa basa na usiku iyembo masikati.
2: Mwona. Sano tinuona. Tinuona.
1: Baba.
2: Kumbu mbafatu ukaramba kwa mfumu igazi. Kwa kutuzwalini kazi mwanzao. Kwa kutuzwalini kazi mwanzao.

0: ti.
1: Una panu, da panu samba, panu quende.
0: Wajan di vida.
1: Abaga cira lili marabicho.
0: Oh, ine darora lili.
1: Udarora lili ma panu.
0: Abo sabano.
1: Ha mi pinu. Nanda bengu. Ha ya kwa kwenda basa.
0: Jifuna ne panu abjo lili andi basa.
1: Ay ay ay. Mm. Ha?
0: Ay ay. Niku punta. Tango baba pakubita nsiku zingazi.
1: Samwe baba pana chasini.
0: Haa, ndali pakubita nsiku zingazi.
1: Siku zingazi, hapa nbano nishitamburani, na zubasa ini? Hapa nishitamburani. Hapa ngaliki basa?
0: Hapa ngulepo na tipata na?
1: Hapa sunambo nishitamburani.
0: Pakuti, amunafe na agazi dasi yani.
1: Osho kani ndimwebo guarda bonubu shokani, mukaribano ndibu.
0: Nimbaji.
1: Para temba kwa nisi mbakumani, binangu.
0: Mbandi rumbo, mbandi tombo zero
1: kubitisangu kwa tesharazu.
0: I'm going to go to the house.
2: Madani kana?
0: Tiyo ndi kubwera kumwe kwanu.
2: Ndi kubva pano mu mbura yandi kale
0: nandi.
2: Ha?
0: Dzukira nsukuru wanu kuna ine.
2: Ngabvani, chavani. Vani ti bvetu.
0: Ndakhala ningapfuwa ra pfepfe.
2: Ha?
0: Kutondo kuti nalo mukweyo kwa gumu gumu gumu.
2: Maya nzangwe ne vanhu ngabvani chavani.
0: Tifura kuzani ningani maika?
2: Ha?
0: Ndina ndikuenda kumiezi miwiri na pangono mitatu.
2: Eh.
0: Sugurani mudzwali nini?
2: Apo banjalo ndiboni apo mukumbuka kuona
0: nakuti ani. Ine ndirikubwera kushoka kubasa kwathu mwe kupanini siani azungu.
2: Inde.
0: Yembo ari kushoka kuenda
2: basa ngololi.
0: Ya si aidzi pare dzinango. Nandi kazangu imati musani wala wala.
2: Kana apo yombo
0: tsono
2: majare dzintopa sisana kulale wadzi.
0: Tsono ndikukuzani.
2: Oh? Mai munga.
0: Pinango munyangane ntsiku nthawe. Aya mufurani ntedwe mumvunze yafuna banja mfuna udeshara
2: Nene ndabva ne pano ndidi ndifenderere
0: chadidi
2: ingaita kupfuwa ntedwe anzandi moga moga
0: ndabva
2: sina anzandi uzankhani njoyo lini
0: njimwe
2: ndi

0: 呀，
1: 这
0: 红熊蹲透了，
2: 蹲透了，走，
3: 耶，古比诺，
0: 买个肉的，
4: 拜，
0: 呀。
4: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
5: Mas não é vidiva?
6: Pai?
5: É? Eu não digo aí.
6: Ah.
5: Olha o dono da mamãe não lhe dá nem pão para nada.
6: A negira.
5: A da sua mãe pão fumbo de tempo.
6: Camu tempo.
5: Ah. A nangua que eu na cozungulira nangua que eu na dalimira. Langa na mona pinei tamo ano Ivan. Basta de passar manhã.
6: Tapiona.
5: Ya tupika pika ya pika chitefe bensene fuze unikonga mamuna pano ndiye basi.
6: Ndiye dimbu ya kubulikili ya dimbu ya pachesa pano. Ya kubulikili ya dimbu ye. Haa.
5: Pipi mbu ninji pepi vile vile.
6: Pai, mpambu zache.
5: Zambani.
6: Zache mpambu.
5: Waa.
6: Agora.
5: Maji, iye mba sati kundizua pedidi na nye. Nina nsakaza ono.
6: Muna nchita yimu nabawa kuhipiro na mtu na pinti vya
5: kini. Dai. Slow. Munga tamanga na zina kundi kuhipiro na mtu, kuhipiro na mtu. Mbala di hipiro ne.
6: Apu imu muka na matako tukutu.
5: Dai. Nye kuhipiro. Bianga pika famba vedi di
6: pano. Nabula bioka.
5: Eh?
6: Imu mbula kaa nawa, nye kupichita mbo zo pinti vina bula bioka ne.
5: Ife ndi fiantwa kudi, mashipano pita simba nefya tena liru. Tidikuja re. Chinchino mbati suwa na ya kujeni.
6: Tidikuja mbati kujia mbarashka basi. Tamo usafuna kupimi nyambo zo. Mundo kwa tapaza kwa kumunda kule kulima naye kupandima bi kumida na bora banyumba kumida bora banyumba kwa tapaza ungafika mbo limba pana tomato kutara na ntumbo sakula mnanto kumida te Mungu kuvuma te kumida kupasiwa hiyo dakaa nawa ne zozo ne ne kupi nkabe kungaicha basi tambaya wa pika pala pika chile pinabwela pinabukira mune ni mpamvu zake mna
5: funa kutoelera akazatwa anti zino usalonga kuti panango ndipangisani na injerumbu kuringwa ndi injerumbu angona munthu ana pintu anakala nzero zake zinakala zikwe kule mamuna pa nyumba anakala asakana iba safi dai nzero zake zakagubusa kawe kule
6: ngabe pina pilonga kuti wakana mafusoso pa nyumba pa munhu mangwa pina kubwererani
5: Ine nenda kalonga na nzango noi mulungu na maso.
6: Nimu na joku labuka nepe
5: mkabe. Ah, ita, hindi. Ime munenda kaja kwe kule. Na kumi mkuche nga sasa.
6: Ime munakaja kumudu wa mtu.
5: Ah, desenda kumana mkuche mpunga banu.
6: Iji.
5: Apeleka ndi.
6: Ndika kaosego mamudu wa mtu njuu.
5: Wa.
6: Mwati anda api suwa panjwa
5: panu. Mwana waza
6: kapanjwa panu.
5: Nimba kule panu kwele kwenye panu. Mpani menya panu. Muna taidia. Kukua kuna funa kwe muna pizuwa gali makuhiri wa muna funa kwe.
6: Anaboza kumenye nyetani. Ime mungana kansosa. Mwodo
5: na funa kwe muna pizuwa gali. Mungudu wa muna kwa lani. Menyeni. Menyeni.
6: Anafolonga lepo ndine.
5: Haa. Andimenye ndine panu. Kuli mangpana kuja salina panu.
6: Ngaronga lepo
5: pae. Kai. Ine ndende kwa nanzanga mungu ui weza ui. Ui ya nantududu wacho uyu. Mungu wana maso. Kupukawe pale. Unuwe ni rafuwa kundipa kisa. Nakabisa kama munga mwole ula pisa kii.
6: So mba chita nukulangana.
5: Kabe, kabe, kabe, kabe.
6: Ukana bivu lebe ama mungu wa sakonda pepe.
5: Mungu
6: wa saka, unga saka, unapasiwa.
5: Dai. Ngatipia banja, munapifuna, dai, munapaka, munenda. Tangwila mungu, nsolo ni mamuna.
6: Ante nyumba kawide sukufirana,
5: dai. Kufirana, sikuwe.
6: Kufirana, dai.
5: Iwe kasa shauli, nsololo, mamuna funalu, funatoki. Nyimbu dempa, idempa, idempa.
6: Ati nzolo mba wili.
5: Ii. Nyimbu dempa nzatu, nyawuya, nyagui, malimba kuchena, mulafara.
6: Mwenye mbao kuchena kutitani.
5: Atimai matamani mamuna funarongi. Ah. Iwa nifunandirongembo. Bipande sajitewa
6: mangwano mbibia buchu.
5: Kopi ya zimba. Ntolo lipansolo. Ukubwerira. Tenge kufa. Mamuna ngalonga. Ungeni ndi kulonga nipani. Iwa mtolorombo.
6: Nata sikulonga ta tukufunji sana. Tambo njia inendene mwai. Imi mchimaso soko kulangana pamoja mtu mangwa pinaza kumangani ndali pinaza kubwerirani. Munga buka
5: mwana kazani. Dai, dai, dai. Stay
6: for right. Ia piacha tenjie mwana mituelira.
5: Ia nati pinafuna chitene. Anapio nambi. Ndinalangana. Kuna fula kuendene kule ndapangwa kari. Nda nakwata ui dududu wa kweza ui wa nzango ui mungu na maso. Talikaenda unga na ui mpali ya Manasi. Anipanga bepi. Manasi ui joki ufashko ui. Anipanga tu waaatai kuna fune wembu kulemu kwenye na kwa kupangisa. Kwe kundi kuna iu.
6: Tabo pae.
5: Haa.
6: Tapipa.
5: Pepi minafuna chitika mpepi pene. Sikulipa na klavi binangofu ya kudui nata. Pidarongeni mpepi minafuna ui. Ningenda kwe kwenye nga ui. Unapiona kwa minafuna chinja pano nkazanga.
6: Tapipa pae.
5: Haa.
6: Serotai.
5: Ya indi kutuma kwenda kwa iye mungu wana maso kule. Ndika mpempi na kuma gula ntududu washe uutra. Ndika kwa tanana iye kule na kuma mbafa ini kazi wa fambisa. Sa fambisa ndiye. Ndika hui mkende ndatumu. Ndika kwa tanana iye Manasi. Manasi ndena tuzu wako.
6: Tabo ndi mwumwe tapiva. Ndokoni mwunga chile baseneo. Ndika hapi na wangepite mungu wangu fendi fengu mkazi. Tukambu wantu wakotane kupangani zana jia pa nyumba. Kutisinga pita njileshi kutia chendiwe na pina kabo. Kwa mundi fia kazi. Panganizana nyumba mamunanga ngongo tu atinga pita na njireshi ndikapita
5: njireshi mpepe kalongeni mbo mpepe
6: ndikumwa longa tiko
5: ndafuna wili mpepe
6: kabe pinto tai bikale binjirachi bikale budzeni cha
0: manungo
5: balideni
0: ha ngwenda kupi
5: bai basi ufamba famba mbo basi fakashi
0: ah ngiye ndikona njira ibo pagano sokolo pagano sokolo
5: ya
0: ngwana sumbagira sokolo Wapa kirani? Ndao jatani.
5: Ndao ndoko ni piano. Ndoko ni piano.
0: Mkwene ni pali pa sokolo?
5: Nada njine nafunapita lini kapita mungu kala rai.
0: Machitano kunyumbo ku.
5: Kunyumbo mungu wana dipeta.
0: Inde. Buka pa ulo shapa.
5: Haa.
0: Tukunda nafungwe nangu hapa hapa.
5: Hii.
0: Magreja hapa mungu wakuti peta.
5: Panu mamuna ndimwe. Ifeti utahirwa lota.
0: Tensendi famuna. So nga kakuti iwe pombo mungumba kuyumbo ne maji tensefe uyi ndipo zeni
5: habe habe dzulo ndikadza ndadzalira nyumba mule bikavanga uyi nyumba demba uyi mamuna ku Malawi uyu
0: kuti tani
5: ali mbuya mungadandire nga ngombe
0: ngabe
5: kine chitende panse pano ndikabe kuchidziwa
0: kuno mbuni uyumbu kuno kamba dzambu kuno kuna chitefi kuno
5: uyu anabuko
0: uyu Da.
5: Mwana njono
0: yu. Uwa. Pali matasia.
5: Aida kubuka ni mwana. Akubuka ni mwana. Tundeje kazi wa kuna hii.
0: Matakapandazona matasia. Matasia programu kumwele le.
5: Programu. Panabasamu basa ya kuma basa.
0: Nhabe. Nada.
5: Pinongefe tiku kupangani. Mulungu waka kakupasani. Mpoli nyosani hantu.
0: Wa.
5: Kuda mwana mtu kongamu. Kuda nikwenda kala basa ya kuma. Hii mnezolongo. Da. Mutasia shabu basa ya kumwe.
0: Okay,
5: Pepani, come on, now,
0: Unhappy. Ah, you saw has now, so how come on? Banan
5: cousin,
0: be seated. Ah, as a bad. So,
5: I'm going to go to the house. Bas, muntu da muna galimu kafunza basa kule basa na fundi kula ngala basa ya kumwa basi. Ha, mulasia pro chizungu jeje, mulasia pro grame hili. Iwe sako lini nye kwa likele ninga niwa na shitrofariwe, ninga uya nongiwa anchokoro. Basa dombe, banka bako. Ifi ni fiyani kuna nina pro grame. Pono tu nika nyumba lepano, iba pilipo pisa nyezene. Ha, mtala gani?
0: Iyo pepa zungu mbada piyo nambu vile Changa pita machapu mangasa
5: Ai, vesilani ninga pita longwa
0: lije Chimwana pita chapu inango Chimwana, tepa tukufa peka Afuna basi pontu chapu inango
5: Angarunga niwa uya nzi ui nzinda kustungirika o Angarunga na unila baby pia ui Tani pia kumanga manga Asunga nani adimazi alikubuluka mwenseni
0: Akubuka mwenseni, manjibana nango utabuka Tinga fika panu Mkazi wa nyumba ngabe gona nyumba Kasa gona kumpopi
5: Chimwana echilwa na embo pa nyumba kudi nkazanga nguyo
0: Mtu ule anakonda mpili mama Dolonga chizungu alima bodija na
5: makantika
0: Makantika kawa Mtu ya jinchina kutomba gule Akana bimbo nyumba Tia mbabe sere mbaenda kupi Kwenda kumpopi katunga mazi Kepile ndipinti kutumeka kama Iyo po boma maka safuna kupiwona viva boma pipate pate Pra kutinyato ne imare nkanzono kuswa mati.
5: Maju unamara, no?
0: Unamara, iyo mbapi valida matimbira madidi. Mauyu mba manga matimbira madidi, pinamara.
5: Atendi kala ishita kulipa nangu pida nyumba zida mangwa mui, mumui, ntandu, mungudi nyumba zizili, kwa nangu zinatipasambu
0: mati. Apola maningi
5: wa pali.
0: Ta iyo.
5: Nalero mkabi.
0: Kuna kalewa kupiona kupiziwa mbaji.
5: Ida likudimbuka. Asafama
0: mba fama mbajita mbajita.
5: Indi, alikudimbuka.
0: Pia boma.
5: Langana ni mungkulu, mungkulu mwenenda kamwe fimu. Ungeenda kule nyoka iku wambuke yungu lukutunga matineo mba umu.
0: Mangwana, chumimu na vana. Anapiana mimba.
5: Maona. Maona, matenda hui, mwona walikumala.
0: Nyoka za kwenda.
5: Nkabe mala.
0: Chumimu za enda, chumimu za
5: kwenda. Ife kareni, kareni mwe, nzitia ni mwe. Nyoka za kwenda, zikabwela nzitia mainza.
0: Zikabive, vive.
5: Ja, zikabwela nzitia mainza. Ako chinchino langana, marimwe.
0: Majibibi.
5: Koni.
0: Kwa kufunika da hiyo boma nanji mba kwa
5: angala tuma kupiona
0: hatume kupionesa
5: mamuna nkule nda basa kuitoma ni
0: hiyo asa kupiwa pinaongesu pepa kupiwa pepa sapemba mizinga mbilira pata mendo mizinga mbilira mendo miwiri kuzipata kulunga kuti
2: achite umu na umu kuti ndawa zezi zimare. Tangwaje onsene machapa na yangani na bebi alimunu alinkapa mwao yu asapiwitia kutonesa.
5: Bisa chitisa mpipi, bisa chitisa ndipi pontu wa newa nzatu wanakala na ifeduzi kuda na toho nilirambu hawa asafunga funga pontu nipi ndakapiru ngani.
2: Nye Sapanga mpango na mbumba
5: Fiti sapanga so asa enda ngeenda kule nkabi kupiro
2: mga na panga
5: kile shira kunduli kule inatagweswa mpanga
2: tae ndingalonga ndine goba nae pepili ni nzero ime kwa masu masu tengu muone pintu pia kunja na pia mbwalo
5: iwe saka mbuziwa kule mbumba ili kufunanji nini chikufatari mbuzi mwanga
2: mbuzi tae iwe tepa sishitakufa tepa nate ya pipate
5: mwono kwa mbine vitende panyumba banga pale nda gula mbazo kafatari ni mpini majini kari zungulile langana mpini panyumba paka ina mbazo
2: ndimo mweni mamuna asafuna kuona wabasaji kufambatani
5: kundi mwana yungu kumwana ranimbo mwana vina shite mbuzi
2: mwana
5: matimbira
2: matimbira tae Antu nengenewa mbaoneka wira tatu chisa chinakaya mwadidi. Tangiwe usoe nsingano, usoe mpoto, usoe mparato, usoe penseni usoe. Habi. Mwafu wakula longatepa. Loja ya pamuzi ya zidu dumika tae. Mwana poti balo na usiku ansu atamanga wako kula usalu, kula lezi. Anangu wa saunga kuti nkabi uswa kumula bankaji
5: na kumwa pisa jile pari kakwatalishi mbenda kataya mba paswa pia kumwa
2: anangu wa saunga kuti nkabi onori
5: nangu ya kuti kutepia nini mmuzi munu
2: asa tumamwana kuenda kunsika kutalisi ya banka
5: patusi kipile tu netu kumila rapi rata
2: kabi au kwa tamanu ninga manu wanga wa kwata tae
5: ime kuyambila kareni nisa kutuwa nikani
2: tae mulungu wana ini
5: mipaka miswanu njine panangu kataya uve kule munga kwela kupaswa mbo sinku panangu kawui kule panajete panu mungu kuta minga inyama ndimu kinda kawui kule akura muna pifo kupemu ime ifi nungefe ifitafunza nisa tuzua kukara niji
2: mkoma makalido kuyangana nzako spedidi tae
5: ine ndi kulangana hii
2: iyo kundifunza kuti umana mbota nimbo nule mbota usafuna ndi
5: kupangeji akuti fara muzi munu shisungu kusale kutu usale
2: kwa upata basa na mpamfu zashe mulungu wa mpasa tangu mulungu solo ya pala unyelezeira solo pala unyelezeira pala upata sabasa hii mulungu ndi base mulungu nao manja kalile mulungu wana kupasa mpanza shangwa
5: dai mwana uyanu pa nyumba hapa kada unga depo tikada nini sana
2: mbana nangarebo kazi
5: kazi ya tikada nini sana kada unga tani jitumika tungi sana ambu titumukuinda mkwa
2: kaa iyo nuyo ndi alimadidi
5: papa inchokolu
2: haa dai munga napa ya kuna
5: ini inda zero nati inchokolu inchokolu ananzero anatipangeni manu
2: mwa kande shema
5: inchokolu kanzero
2: kena ungewe sibyo dai siya kulangana pindu pia nzako
5: ok ndia yine ndikubuka isha
2: ndimumwene
5: ni mabuzi buzi mwe si na karema mukarida bepa mraba sananga ukit
0: je maigarota
3: pai kubara kwana kupayo
0: si
3: jama chibesi pano ndikakanda tishika mapai ne kujambo ngabe majantare anga kuja ndatika mapai
0: maroto
3: Maruta nji pai?
0: Ndikari huku ndaruta pakabonga.
3: Si pai.
0: Pakabonga, bwela panu, tani, poishi ndataruta kukakani kuno shoko.
3: Si.
0: Ndaruta pondu kutipa, lujwiri ja tenki, ndinembe ngumba.
3: Si.
0: Ngumba ntanga nhanye ngezo na goshe. Ndinembe tepo, banka ngumba ntanga nhanye ngezo na goshe.
3: Hei, pai, mkuna mbuta nimbu mpapu.
0: Ay, antu, ndukona ja pasuna panu panu. Pachisa panu?
3: Imanda.
0: Chisa chino cha ndi kuchona
3: mwina pedi rai. Chai papai, mga konda, tinga konda wangisa, mea mga konda wangisa pana mwina.
0: Nabe, chisa chino? Kwa nanda akutuzungulira.
3: Hei, majibai, fana tu wangisi, mea jitambi, tunamati pikulipeni fipano.
0: Kabe, mungu
3: ati pezi fipano.
0: Mungu wanga, animaso, asata afa.
3: Inimandu kupione, nipano, mundu chita kundona, asata kundu
0: zungu. Lota paka bonga, nipano, paka bonga, wabako kutipa.
3: Hei, pai, pai, pai.
0: Tá bom, guys.
3: Ande, pai.
0: Tá bom,
3: guys. Tá bom, guys. Tá bom, guys. Tá bom, guys.

0: Uli, uli, uli, uli, uli, uli. Machi mulibeba?
1: Ipano bae.
0: Toma bwirani bae.
1: Tabwira?
0: Mwana pida gwenekene ule ndule? Ndakupangani kwenda ku?
1: Ndakupangani kwenda kasaka ambo shamaya nikuza mamota.
0: Ndiku kendeni kenda kumota?
1: Mwana kasaka ambo pia numbo vina nyeze mamonti mamonu.
0: Pianga piatu.
1: Piatu?
0: Pakula pinongo kuli pianga ambo pianga ninga pianyo. Pano nilindeka?
1: Kabe tilibobo zveni.
0: Nda fene lelo ti nyumba ni nanaika ikanayo.
1: Kabe.
0: Inasarabano rai?
1: Inasara.
0: Akuchino?
1: Na nada ndada wambo.
0: Pano ile ndaenda kule. Ndamenya umu nomu pechimwanika. Pino nkabe zwa pino unore. Halimodanji. Pino uli nkabe zwa pintu. Ndaenda unango. Ndepano. Mwado na vene nesu wa dzulove. Mwado na vene lelo nesu wa dzulove. Mwana pantima hapa baba kula salasa funa kukuyula mata tepano pantima hapa kalikupa.
1: Si.
0: Mwana tepano kuwe masu. Bidabwilemo tepano nikaona ninga nkungwisi kutari. Ja nchino ni ndikona nkabezi. Nina pangono vene ndikuwa nisavi kuona lai.
1: Anje. Apo tinashitatani mamuna.
0: Pano ndikafuna kulipanango. Mbida nchemele rambo. Iye ui lai matimbira zandikuwa tempo na motokara ndi ui lai.
1: Anatairadi ya permiti matimbira, anatairadi ya noa payari.
0: Angala ni kwa tamu na motokalaji ndi ito mkwenda kukuhika onambu kwa limpianji pina nijitisatepo.
1: Pano tinakati, pano tinimaro mpano.
0: Kasati chemira hii, rai tingada putuka pontu tuoni, panango ninji, panango ndia na nijitapepo.
1: Tifambi, rai.
0: Ah.
1: Tendeni tika tumakapisa kambu. Pembo wana kupi.